0: sa meche se bito meche chage unekia tijiba Bruce Bet agagira agine por en el Yeb Studio kago it kabiza iye go muswaira
1: kiga si lengo kile magitie meche ovo
0: magitie mo
1: yes kalo tiwe agi lenji chobo kono na mitwa agome aigi ko gemke ana niwe sae tage ni mio ineti la ah pe chugo wa machanga londai yani ko getiem chobo loy becho na mati
0: Magela Gitima Gamutan, the Kilich of Agnes Ita, Hilas Niagamutan, the Toki is root to keep it lily. O Tiamas, you get Guma, you are Gallo Tiaman. Call the sugar, Guma, you are
1: one gas can, so I get late over Yongo Nota, when you're done.
0: Eh?
1: One getting Yongo Nota.
0: A woman?
1: Yes.
2: Like a name, eh?
0: Matibing, Matiju Tisai.
1: Like no, Matutin is I. Come once, or I guess as he lays over when you go berude.
0: Aramanune?
1: Yes.
0: Nyo chugo nyo. Lago biru reche nore tapongi.
2: Lakine so inje pe hon we. Kasa po na man tamen miriet ki. Kabar ki te man.
0: Saet. Saet ko ki bungwe.
2: Man
0: ne bagi age tokul.
2: Ko ti so jini manget ka ko uno ko.
0: Acha so.
2: Kibar bo yan dano.
1: Yes.
0: Ko yo che isa so chi familia so chi logo. So chi no ko piki oba ishe tukul ki bagenge. So chi the management. Piki ndo yuo. Agi so chugo laitori ni kabi mon. Ngele tur ko miten ni. Kondo inde tabi met kare bua ge chekra.
1: No ma ko toki moy bigi le tonde nyorani ko Preston.
0: Eh ko moy
1: chai ge gas ke mi ma pema.
0: Miten ne kondo inde tabi me. Daktar William Samuel Abruto. Ko miten le lief ta che fem.
1: Yes.
0: Eh. Ento rita fere te gete bi man ko to ko se ngwe le le. Agulu amay ta che fem ni. Ne gi ne tu tinye moy jo Bruce. Na tebe ne. Ne gi ne kur ko nyina gi le. Pas. Ani kandoinde tabi met kau tapa tini tu. Mungkin le tu timu ay.
1: Alai ni kita mu ay bika kalau ni gulelen tu mi itu ka. Oh mu ay kemula mana meset tu. Oleh ni mana kita ni sah kiwa kita.
0: Aja gua itu awal tu risu ni kau tebe engkau stoy. Tu yang soro ni kau tebe. Sogori tebe ni. Aya mi boleh reyu. Tapi le engkau negi ajaran ni presiden ni tebe ni. Mi main tengal lekap lu gua juga tebe.
2: Alai ni kau mu ay tu kemi te efficient nombor 20 kwale
0: 2060
2: to mena mo le 2060 wale 25 years and about 30 years ya miteta ko ni er ko ni 2060 jota
0: 2060 yes
1: ko ni le ni ara mo ko isa poter ki chi nga le chue shor nga le 2060
0: masa poter ni
1: ago la kwet yo
0: mami gi na sabot mami mami gi na sabot ni mami gi sa sabot ni ri ki chi ko ki chi gi na so mi ngondwe ki ogi uri kutuswe nga le ki ngololi Kau katakan sekondu ini tak genge, niki kangala loing kongala lengku tinjua.
1: Yes.
0: Korai ika se tuku kimua kapsa, ika se lele bagi lo lebi. Kali asong kumangu nengku tusue kuok tuku kisamis. Agu kondui, okwe kece, toba ce ne ce kigiro pi, agu gusino koi pi. Kali angala le nungololi wano ucose bi, nungololi wano loli bi, wam eh. Yo chega ndi ki ucho tabar ke kasen ki tema gi ne wa mo chobok no woni lo lebi dani
1: kine ko macha ne ne we ndi kabisa bo ko tere ko ndo ki mathanga lal fibaya ko nda kato no ne ki ba ngene ba ipc age mwa ge le chi ne ge ngalal ki joge sta register
0: mo so menge chere to me agi start ke ni sek taman
1: yes
0: koro
1: ko to re tino ta ka
0: ibu rembenjit koro
2: Regere hi.
0: Tam gi goret katinya play ago Manchester ni fo awlo.
1: Manchester next game.
0: Next game. Kunuta nai. Mai gi tagunita.
2: Ago ngeti ono ra ine kibagenge tino wa NCIC. No wa cohesion and integration. No boy guneta ka jo mieta kibagenge.
0: No bi.
2: Ko yam me ange
0: ke ngala li chas.
2: E ange ngala li chas. Ke sorunin na sai no to ta kitya i te bi ka wi gitange. Ma wi te igiti.
0: Wi mati ga.
2: Wi chi go ba mukuruin. Lakini nguni
1: lakini ngile Weldon Borak Susi ngile tamke mwage ne tos independent kibayenge shikito nunjinge che UCC che UDCI che UNCIC
2: lakini
1: ngile wanasiasa karago muche kuchukin kotayi bare geri ko koi kityok aparas kibayenge it
0: number ba para statu
1: ma tinyege le pote karka mukta nangi ko ba gele na pote lakini matamungut pote ne pote
2: ni geri kibayenge no ta Wanti nyangi cek kibar emtu itu, amun guna tu mud kemangi gosip kagin ngalai.
0: Angkale cote cikai ngalal gondu ina nata.
2: Netung igeren tu, dengan ngalal cita guna ana kiko dasai nata kejeng ilmi. Agit cakai igeren na ut.
0: Agit betul ngurus ketisi tagenge mamang apa. Kali, kuni ngalal ngalai cote uai nyikan. Kali ana isi kagi lenci kiko ni nengunyu.
2: Iwe tamu.
0: Muta ngurus kileon kiko ni nengunyu sumi arek tay. Ya cote sahuri.
2: I'm going to go to the conservatory orders.
0: Ko isore sangadi ogimi koi
2: me virchini ogili
1: ogili
0: yo yo ne ya kai ga ni
1: isogi paise monet ka gamaget ka mange sheria
0: acha ati jogili ni ga ni ku ni chegot kutma chegot kutugude lakini kama chiki tigile chi kostoy ka kostoy kyo ki bata chefem turgi tinye gondo inde tab e me eno lita diep studio mun karibu yutay yutayu ene cha avire ya ne gbara sha kagile gilunche ne chebo ambulance
1: Agere kitio ki staff card ne mi yon gale kitago simanget ko kasaraton ngugi apa eti baga na juma bai ko mi en di chaine yo
0: kurum le
1: yes
0: kurum le gale I ngel yep togo be berta ne
2: ana le kitago muren manget ko
1: yugi bo ni bole
0: ba go mure go ki abio so ah yero pat vote sta go stoikio
1: ngugi atu ne mi
0: kongo mismo

0: chebeze.
1: Nenonen sironika ko joronenga ngana senoton ba cherama ko jama gas kasi kasi kemita na sila sila chebe
2: ka ne nyun ke gura nan tayo no tana ba sachora gura mo jama gas kibindi tap kasi kasi kemita na sila sila chebe in ta ja fam
3: jama gas kibindi tap kasi kasi kemita na sila sila chebe ka ne nyun ke gura nan dizile in no ba ko me ko na bicher
4: ei na go first as in ko ye ta jama na gas te dite tap kasi kasi tenda ja fam kemita na sila chebe
5: ka hu kasi Kemit nak sila sila cepet entar cerem festo emeswado.
6: Acam akas kibin di tap kasit kasit kemit sila cepet. Kumalat anak ila dom nak jaga nuer tap josian mari kita.
7: Ibet snai pain lihat kenapa real family kasit kemit nak ma agent sila sila 102.2 nu lihat kiri cok count luan dia nesap count kenapa kamu belum kumangiru mau penut te aerial.
8: Nangan ko kini dona jab ker acam akas te tuker tap kasit kasit kemit nak sila.
9: Ada non VJ ya jamari yang giri get kasih baju. Acam agak setuju tap kasih kasih kami tu akshila jebe.
0: Wera ni wera. Cam kasih ngung kot kot camin kasih.

ma miji tengwa ndure na maisul dago makwanda mauna tani nye kagere video wese negi kakale ki movie nangine negi gibaru wanyin kigibaru dunia ni mami chepioso dunia ni mami kwanyin mauna tani nye putak se ulan tukul wendi aga buka rusyo mi mureni nikala kwa yata genge nebirir agenge neune aya mi nikala isi atit kukir kwa masi kalian kwa nyato lan tukul mabanga ogere chepioso jubuch chuta njibongo nisabeta kwa chuta njitoto nosieme lakini tabu kone tabu kone bas behind every man's success kagere koya chogo mi kwanda behind every man's fall downfall koya chogo mi kwanda mauna taninye either go techine anango butin mi ai ma butine go una ite either go techine anango butin na taniga mauna lenine nango sergebi ko sergebi konget payat ko nam go sab kongeten yota ko yaka go sab kongeten yota nina ile gi chebiase tabu ko nangwa Bas, kona ngo mi amba ago yai kabis kasit kabisa akwa ko sab chebe se ten legi mi yoe ina ni legi bo mana ina ile aye gi bo mana chebe sa kole ko ndago di like leo ni Wednesday kana mga kwetu ta Brian kole WCW Women Crush Wednesday ki celebrate ni kina mama eno eno re no the change za ni ko get a video no boy la ko ta gani ko posten in ko posten ko anda ko legi manda kamen ma uno ta ni ne kale gi wa kamet ki ma onge ne gi ka in wangi conference ano she sugar list je basa betne bas age baga boyot nege nenga kole gi tenga mosit ko manyor kone niska ko ruria chai kone serving dish ingen serving dish ki bare ga serving dish ko mi chai gori ki mi ari serving dish bas kola age kole gi sege nenin igere kitungu ige ko ki baise no ut ko la mungi chang rotet paga baga mami rotet ago nege re ko mi yonen ne mi So igere chichani bi retege agile ne mami gine bachebe sane kai goti wesa bangange ya mucho arib loga ga pura nege amege baga tembe tu sega mi bi ke changne je breteget kabla nan manye breteget kabla tega agule ngo chebe sane ago nda wendi ne ngo mu ngwana go ngo ga bese ago kenyi se mu to go tina bangange sup tungo itu go ger ko chebe se petu se xamo ko nam go yokto boise to mot go bagara weta genge petu se gata tatu peke yake ko nam go uri agile nen baga ko sa bangange Tam gelene mena gamanu tena ba sister o kotkoi tin gazartane roba ne kabelene ana

0711 31 33 ang mamibi kwane gatoro banu mulienda wapi *274# to get number 2 *274# duka namba 2 ingele macho tuchi kalia kalia angalia kagolia katono ngabisa

0: Yes, chauwe nengacha kumauwe nenginyewe baba we. Tito nekikure tende nekure DJ Munai mwenyewe. Nekako ya toite tutit kabisa. Ako amisu ngaliot kwa amisa kumie. Ule tugu galak tugu. Nira, mami gine negere nyo negere ne muka temene jobo. Mami, angkut kumi te imwa kaya kas tugu. Kut kumi te gine negere ile temene jobo. Mga angku ni kaya kasut. Kule jitain amwa mwa ba kaya kas. Pas kasere nyo meja taji nge une kai kai ne nyo ko ise kelarap sere mka gu ya le ma mwa kai ne tin jita na kai tere dongu na ko tebe ke kole bango bo yonda nyo ke gure ji jarap sere mesek ke ago mesek ke na onge na ngwa ni ko ise ke amra inde te bishop mwenyewe ka ke kitjo gi lak ke nektai na bain ki bai te ne ju age ga ma la mesek ke ke tet ke ole gi lak ki ne wa aga meje ki wanja ma meje je gi ke ungi na meje ki wanja ka Aku lagi nak sabar dengan tuangan tak iya ya pomet green. Kira mio lagi kure pomet green stadium mana nko jam ko gericho. Sike kuri kuartan neo kapisa ko pabik tu. Agi eta. Ko ba orang nipsung ko tak inne kolle. Agi eta rasere. Aya angge mete jaga sere niwa me jata jenis sing te tuti na atas kabit ki beru lagi angge bagenge. Engu tak pasu dia ngete ngun dia ko tejo la basana ne kamili. Engu tu ko lo lemi muji jenga kore no terbasi mete. Anani muji jenga kore ne bakon friends. Amanoi muji jenga kore ta Facebook se kiel sere. Agi suba gora ko masata gora. Asa kabit en kete stai tua angge bagenge. So se kiel sere mpa ne no to. Gira boya na kate bungun. Ago la je tu phone. Kwa ne ndana to Facebook. Aya kita setai ko uno to sene nyame jein ko to ma ko ni barainda citar basim agere kapsa ikpeng to si mosi king ko liwe ko mi biya ke che conference kapsa ana lo present without apology so amu in operation without apology kon ko pa so ko ni o magan register kora eng status 74 asha gina me tongon number 2 rani ameje ke taune muturese ingini le kasi sat ko ko nyo ko leni piga bueta Kole u ya meja in, ogale kor kotoro bukoro pa namu. Kale u ne olangwa kono ogale in mite talili ya mufoi tanyesha. En county district mangeno kotoro pa ngorengwa. Abwa talaji ke in. Ang maturesi tanyon kisya bene. Inge ni lekara rang komi maturesi kora. Mata ita jelago kera nini rejai agen kiba kencho. Agi ni cebiru, gigi nagi ni nam tandaruang guna nagi pa isi ke mai bande, mai bande kelinguan, mai cai, koi nata nongga mai kau eh, tiyo limi, anu mai ki perbuatan, kia ketukul nagi mai agi nengke mai mai, ko kami jatuh arti ni almaturis tingu agi lasiling sosam kitungan aku tiptem, nyoba kami jebik taman kitungan araga, cawcaw kura karaga, status 74 ash number 2. Yani ingin ku ni ko mamitia ko naga ko tita ko tage ke kitungan ko lejar absarem ki ye bua gine ti le kita ke sisto si ibat ile ngi ko mite po nasi mite rabi ni ke giko to je ba he ko so ni ngi to ko kanam si meta ko mama ja tam ta te fe melo
1: chamke chorwe ni rabsarem
0: a chamme ke kabisa
1: amune studio rabsarem
0: chamme ke studio
1: Kapisa buana le ni tage min parpana ko pare ko paisi tu
0: oye uno tok pana
1: Uno tanwe, niku kama kaga saon jago kugure naronda kipenda nwe.
0: Aya.
1: Ami intana kwana.
0: Kongkoy kapisa, kongkoy mising bas. Runo jita age, hello.
1: Kaya kasan hello.
0: Yes.
1: Amu ne age pisi, tara aferen.
0: Chame ke kapisa lap ta inye.
1: Chame ke akan ne ava nyuru ne no no tu kundi tu seri chaga unti kugure nan tiye no na dan maga ami wa sotan na
0: sotan Kongkoy kapisa, ngebe ko uno, kongkoy mising. Aya kanyo rubiga yang jaga kulle ja ako makan registeng si met mesa nam conference aga ger si me ni facebook ara lakin soko nanyo nal mamiji na makan register ero makan registeng kulle status 74 ash number 2 muturis ero status 74 ash kasare nyu amete jutu anda nyoro got ping mut kito ngana raga ke mase ki nei lagai kai kulle imagine ni boy share pe ni kingiringin jebas isane siling tem kito jege kito ngon joglin 20 shillings is Yani ubu, yani ibu saya angon mereka selagi ibu saya rapi, nanti ya agenya sokon status 74 ash number 2 ayah menyalu agenya kuto minyo, kami jaga agir begini. Amejo aribi betutab rani kabisa ingen rani kubetunotu nipa kina mama siku ya kina mama Wednesday nagilejini kina mama kuhungoi tamaokwe tamaokwe rojo tunguni amejo anyurungu chita agenge inega na ngubi mutu kitungan status 74 ash nane tatangulia nipariki ya na pesa hapa status 74 ash number 2 number 2 konyo status 74 ash number 2 nataka nione leo watu vila wanaenda na pesa bebe rani ya mwagi ribi kabisa alikuwa nusokoni Akhir aku minta semen, lagi nengyo, ni tapi kape saja aku cengang nyu, abu hati alen, makosannya aku bawa Thomas. Galim pasal lewet, anan koin musim wasmoki. Aiko si cuma koinnya, haya, Thomas Roger kasi nengyo status 74 ash, status 74 ash, haya, ageni status 74 ash nama gabe. Number 2 wapi watu kweli ngorcho piko pa uli rapi yetu likitio watu wanaoga na pesa yani tegeru uli bindi tabika tungilo yota mwaone kumange nale se aitene status 74 ash uruni kaya kwa itakini Agole jita karibu serem kainet ko gibret ko limpa kamu sang gibret ko yamune agole amite oroni kwaet poda ko limpa sosit kap ko tet khale lanji po ko itingo agono list itingo anya ger list inyo he atokoli jitu status 74 ash la patako itu ket number 2 kila mutu ingi hapo ko to majunde jitendo gai gai ango tibret ngu no aiwe lakini bret ko to ko mana funsi ra metem kwaet poda sosit kap ko tet khale lanji po ko le ko itima wifi obot cherotyo Ak my son Emmanuel engolimba mabaita area play for me agetukul ne bacho islangat kongo sa jengun ne bacho islangat agetukul galenge mai la agetukul mai mai lengoro nota bas ko no kasene nyu abi kayen jo jaga ko koya kwasirute kwage en ore no tonenege kayewe status 74 ash oroni jitana ga ko chumpana kigure Caroline ko kiko 500 jitana kigure in Alice kwa kikwa chifo tisik sa gelejika Alice mago tisiru tako titi wege nguna wego ninja kiwego nege angon maipaishe chaku miji tage ni miteo kora agerito ni kure jena kina kikwa chifo 49 geleji wege mago tisiru tako titi inyoru oroni Lucy kwa kikwa chinyoin hey Lucy kwa kikwa chifo 16,000 bwana so at least nguni kota meja big sokol gitio kwa sainte nyu engta kikaishe jo Gere engte ke shingu nangu ta ke beriyat ke geryoto abu ma me je geger chi sang chi age tugul chutungu ni status 74 ash number 2 yes ame je nyoro tenda ngune bayin doro mam chumba kole ko ngoi mama ko te shingyo ingereza kitogo ame je sigas anyen ingereza chutagi

Aya, amecha korin moyo akinyale mugak señor abene korone chito netai nekakonyorchike libut Veronica. Kongoi missing Veronica, ndakamainyo Veronica nguno yeku netai korone chito nekure ngo John. Age chanet pik somok soto mabiga yungu chekeribe. Elbu moja moja sinye njoke ngalale. Kotoma ngechero kchapa orone chito nepa 50,000 ngechero. To usisi chito nekikure ngo chanet. Chanet ameenda na fiketi ya 50,000. Nguni toma pika mwanu kituwe cheke Star 274 Ash Number 6. Heya wewe kutukutuwa minyo kumangen. Kumangen alesa liwa chini. Kama uja kucha sauri yako. Ameche inyo kutukutuwa minyo. Inyo aragaraga labatu ama agen. Yes, Star 274 Ash number 6. Yay. Anan kaki kacilan aku, kau ni tentang ini nakal lain alasu.

Haya, orange bi changa korwa kabisa. Orange dry gure fans ko pata wesili elfu moja moja nani. Ko sara ko ki ko 50,000 bi ga yeng jo. Orange ta ne gure in Eric ka ki ko 50,000. So already ka jo rubik so mukta ko bi ga yeng ka ko jo baga pesa to ma bi ga yeng mi chege git jo ngon cha me cha bu anguni. Iro ko sene ni ngui to ko le mi. Geri le ga nam si mengun ka pesa ki le ji si mengun na ta ka pesa. Ngalal jisi mengu ngileji nataka pesa. Yes, imuajini kitoko not ijil status 74 ash agi sil kitongon agi gergeri mesa ndipa mpesa ni mungu juto 50,000. Imagine raisi tu hivu. Simple. Status 74 ash agi kitongon doget number gabi. Yes, doget number 6. Yes, lewani number 6 kitongon guno. Number 6 isi. Number 6 isi wapi wewe. Hakuna mtu nakuja. Ayela, ngoita kidega shakarta mami jisige besogo ni nina ke. Lagi ni, dako apu angkut ni keteratar koro. Sito aku no kita ke patai. Kokeke ka keter ni, usio ambulian jio. Ingin linye, dendena mesi mengunginye ake tukul ni mitapan tabredo kule. Ah, keter ngele joge be kita ke. So, tepau tinggu no, naga beting yuk wamuto mi, kwa kwa utiano inam si meta gijil. Statu 74 asha giwe number 6. Ama jitiam. Uone maajabu ya Musa. Kiko se maajabu juki pa Musa? Kujuto. Utaona moshi kwa simi yako ya pesa. Status 74 ash number 6. Ngoro jita. Imagine no me. Ayo, rani simi yon kakiko aji. 1,000. Kongo jita nekikure Anet. Anet kakiko aji 550. Kongo missing. Haya, chutungu nyakinye isu. Tutuki kone, anja tega ya tega ngi nagangit kape soko ni ni nage, ara wendi tega na mainyo, naya, anja haruji ni bitungyo, siku kone parainda kape soko ni nage, orang cipta naga aku nyopana, ikure ngin Ruben, Ruben kaki kaji 50,000, guni tak utuh macia kengke gitjo, patung tu moja, nai naku cina ponasi age, inaku cina ponasi age, so kutungu ni status 74 ash na mangabi. Ya ni kaa cha munsi nye naole ta mangabi kasili. Kichwa mini ta maimecha waka speak keja. Kinyiki kitu na kame cha munsi nye lapatu. Status 74 ash. Akiwe number 6 se.

0: koit agenge.
1: Koit agenge anan kwa kipkoi.
0: Anan kwa kiporobik somok. Ogo macham kukosanye nyumbani. Ko chepyoset ni matakere kolen ine. Koetyi boisiet. Koetyi boisiet. Kale chamege.
1: Kale chamege. Kokatisye ogot. Okotonga ogal.
0: Enye korobi.
1: Kale kokatisye kabisa. Kobirwa sibet. Kingalala kila. Lakini ya mugule tako lele ochei.
0: Kule nende. Raye yewaji dara wakak mani Madam Joseph. Kokatisye mbaba mbaba tabib kwe.
1: Kole ego mi gomnye lakini komanda kole aikwekwe ke mwanainutik tugul
0: kole koet kasit
1: kokibir transfer
0: kole koet kasit ole ara ibre tagi ngalali kone ibre chamege lo aya alright ini tokito kostone ne enotege in inunitung nubo star nitung nubo star 448 ashe my friend not ni mitinyo mitim big chigaba ak 30,000 Kaseng gitug agosto ndoni en ore notog ne inegene. Ore ti notog ne ganaran gitugosto nene. En yon gitugosto ndi notoni miten yon. Imagine niten nubo star. 448 anje. En dagige tab taman. En dagige tab taman. Ki maji kogi nyuri nubo 70,000. Amaji namsimu na ongezo. Imagine ki maji gigune notog nubo 70,000. Agu tous inyi noni tagi tous inyi noni tagi tukosto nani kasu kutimwa kini ge 70,000 agine legi suje ni gias gimuri itadagi adaptamuna mute ke suje ni gias agi baagi tukosto nani ama janyi agu huni dayuli ngitu notong nebo star 448 anje nitong nebo star 448 age kele digitit number 1 and digitit number 1 gitugosene ne and digitit number 1 kiguni 70,000 kiguni ni 70,000 and digitit number 1 gitugosene ne kiguni ni 70,000 Amma jay til digiti number 1. Dayulin gitung notong nubo star. 448 anje. Agi til jige digiti number 1. Guti makini ge 70,000. Imagine it in day 15 minutes. Ingete sita agitang madam Joswin gitu gosto nene. Kolenji nit in day 15 minutes. Ago olenji guti makini ge 70,000. Til digiti se kukang wano. Til digiti se kusomogo. En yon ni tosi nyon. Yon giti sang Madam Joswin. Nitong nebo star. 442. No. Nate nebo star. 448 anje. Imagine go imite nyon ugo tu mwenyuri chie yunga tena subui. 70,000 ak bonus. Mite bonus ti mite nyon. The more itile gitu gosto nene. Kudemo inyorchini ge jebgonde ete. Ago alim demo inyorchini ge ponaz. Ago ponaz ko maeta tu ndesi chako nilangwan. Kwa chikugen maeta ninji. Kine ya gitu isibi tiltiki disi chonguge. Ya natoche kura Madam Josephine. Nitong nebo star. Fu 48 anj. Tigiti number 7. Kule jitake sole tinyolio. Ajita ingiegu ni 70,000. Ingiegu ni 70,000. Nitong nebo star. 448 anje. Enore notong nene gen. Karibu sana Madam Joswin. Asigigiri tagile. Ika ayak tukyo uchon. Kabi ngalekchito wa mental issues. And family. Kitorto ano ngalekchito nga. Nga nitagiri. Gotko itita utkobar ge Madam Joswin. Kobar lo. Ki kumiri lega ita next end. Nika ayin mwishye sabiti. Isa rundo ito ano.
1: Eman. Missing mbi che kapchi poyot ak chevyoset ak lagok ya mami galet ko kwa koi komi agenge ne tor koiku affected ago ma agenge chitugul amun kot ko baba ne ko koiku affected ko ko gewo enga mara ko miten ngalega maybe chep content mami rabise ago ni motoreti mama anan mami gi neibu mama ribe kityo boyonda ne kangui Yani ko baba ko tor ko igu fatik yani tor ko nye nye metiti yani

0: Wati kotor kacang aku lagi. Aku sikit nano.
1: Yes.
0: Angkut kau matelel tip kau matelel boyon. Aku ikhchi naga aku telel juga nam kau ni nate. Amin kau telel juga ni nate. Anan cebio seta kene aku supporten boyon nate. Kotor kau igua kene overwhelmed. Tiada netor kau igu and sindo ni baba. Amun tu kau tul kau tiket tiang kau nende. Ni singo tiang mami tengkasi tanorot kau mikasi nata naku cile warabise. Aku mami tengah lihat tengah aku mata geger gele. Aku tu papa lagi ni aku mite ni umut. Amin mite kunci pun ne entah. Anan ensang, anan en office.
1: Yes.
0: Aku ya mager geger kau nane. Kau turu geger papa kau lelen. Ah, hol ane uani. Kau aku ikhshida. Ya ane turu geger kau lelen. Uan tak istawa engkau tu kucu. So ino amin ni atane. Yang kau papa kau asit amanyuran aku kibarua. Anak aku biashara. Aku rugu kau mite mai taji cak amiga. Aku ringko itka aku papa. Aku mama lagi ni aku mama cakap naik gula gaya pun wala wala panu. Tosu pun dia cengu ane nana aja cah. So gua gait ka mama, angkau gait ka papa, angkau nyogo nyur mama. Ne mata gua receive nana mata gua accepten. Ya ne mata gua touch. Angkau kugeru gula mabat ki papa nyur mama papa amune ngalek anan ekonomi nemi kau gazi tanah biashara ne mami. Kei gua cah gacah nyogi keun. Echa gatike wektai gele tewega shida nega. Nyoljej echa gat akina mama keigun yani ngo nyor soft landing enga papa amungo ngo nyorensa ngo mi shida ngo nyorensa ngo mi yomuti kechang ngo nyorenga sit ko gabol jinche moge nyine ana not mara ko che moge ko ka kwanda ko ka gwir bwanda nega ngo lebuch ago bo ise ko very risky enga lega ego enginyo ni weki idiminen ego ne ba murenige asa woman am ngani chebioso galio tiongi migando inate maiger muren age tugul ne miten ngwenye ninye isas igo nenywanet kotera wonyondu ge respecten agigochi position nenywan ina we gora ko musta boise kine u chebioso gakiche yantinda gakiche position abuger bolu wantinda matarau murenige en kando inate nyine ko kine wagiche gotorgorita yani go wake sagne ko mai go wake
1: man
0: ko kine wagine akina mama alenjini ugo tokwega kina mama getinda ishida enechege echege ni echege enechege kimacha sige sasege kut kungiger chita ne miten kaino na teta uwa mure nebo kwanyi kelele ni lot kosiche yin kosiche kasi na mbuche kuma kosiche kasi na kuna habari choro no kakano habari ne
1: ena mki kwa chingwenye utuki mami
0: ke kwa chingwenye kwa rongo mure social media ngalegi kwa rongo mure hano kukwakewe kige nenye otep yani mege tinda itegis kebwa nguni otke bendi election nisingi nenga sariba election nonginale mibi kche iku affected lakinda maige ngalal gele oh tentai ayani ginyoru chinga chereta na gomenyoru kutako misa bene mitentai
1: yes
0: kibendi garonge same kurage wirwech kemwa weche cheche oh ndo tawendi raneta agelenjo ni wanta manangele anota me kunyalu atawege ni ngogos mailini
1: amen
0: amache igeri lewendi kumbage wiru kupage wirin mai expecta ni legiran mati expecta no tile bage to ajan
1: e correct
0: amma che igu prepared ile bage wiran ne ko lang na le miten opponents achu ke mai go le jon inye go ibo wanda mana nota sini we se agi ko ik surprise ne ngunget bage ta chin
1: yes
0: mati go igi lakba iri be ile le ne yegi to ajan na nyu ndo miten no sinye bi ke le ni ro allo ke no sinye re ona na nyu ina le nji mami chi ne ngengo le siche
1: yes
0: ogo te che ge mbarakya tion ne chero chumi te mbarage ko ang na le mami chi ne ngengo le siche so amma che igo achi ami competition magaru ne ganga I lose ne
1: inye na me
0: inye ngala la tembara ba
1: yes
0: karon ko bagilo ise ngwe
1: inye jenga te bi jugi jile gitu no ngala no
0: karon e ko lei ko le ska but ko nye agu wangi kura ya nangunga nagi wirta kule kia kasoto aligi ngolole na ni mbata yo nagi ngoga amande kule kia kasoto kilegi kia na microphone besi wagi le magi kile ya nukopi ngala korona nyi inyoru wengi kora igu ka igu chine kako ya it kwa metit konosto kuyo anda gimu wengi kora ngalega mental
1: yes
0: that is ot ngalega election ichu kwa chang bike magut kumagiripke
1: yes
0: kukoroni kunyogo igu victims ngalega mental
1: ngapu kwa pakupa isen resources jichigate ili mba saa kasarta
0: ama chwa lejo kongi nete nge olkala u ongo nete chol kalau ogo chita nante lele ni meba isi rabi indike ama che iwega kiwe so man kitabu namba olkalau lele ne title namba olkalau lele ne kitabu title namba olkalau kogi le igoi terapi indike sisi ana igoi terapi indike tiago testa kura ya tele gogi aitai so inibire gura ana nibe so megura agi so magrabi indike kumache irib mentally nengunget amuni ingi crosseni the bridge kote ersobet nengagwa muambi tichwasi nyevota situ kove ngomenge bagewe
1: ingin gulen enene atoni
0: kumache mie legi kubun votas chechok chengen gulen mekwa lara makwa legura yanda nyusilingo nomu makwa legura yanda nyunelibut amuni nialde inialgura yate kugaron kolase manyona wik nana chomwa chi negaliban negagorabinik ko lazima kuwe lakini nalenjina jita nani nani aldai gura nani alegura alany lakini tumenyoru ko mewege iyokse mewege inyo ni yokse mumenyoru
1: enye na minye ombi kit yiten yimite jena tini abago peribi kiboget kigure jersey jiga tugul a campaign as jiga tugul
0: lala chin
1: o legoti nyomanyo kiamsapa dina embe tunye brian aku leja ketukul so inyone rumi nenye mandai na so kumandai ni rumi lai bila nere
0: ina leji ini negi ina mawana ni kibe ndi tayo lakini kuru
1: yes
0: kumachake iku njegi chavo atino nginale eche kakina mama women representatives yonki so amenge jeroko ki chang nebo kwanget keba kewe chang nebo ma
1: lakini
0: na lejog mamichi nebo kibarchini ke chi tugul lakini amai geku prepared kele kiluseni mamache ile iwineni
1: amungi macha agenge
0: so kuma chaina ile iluseni ko ina number 2 na number 3 mi number 1 so kuma macha igachi ke choba nengenes ni number 1 so ingilabati agibe yalda igoita irabi ne kamungi macha iwege ana ge macha isigasit amai ga ke reelected ne ana ni macha ge elected the first time una lejogi mi igochi ke 100% amache igochi ke 90 akibagaki choba 10% 10% jangu chinyu gonyitu choba lakini kotigachi ke 100% akaronge milugei kokaroni mi ilonde ni engwenyi nerekini chetugul kongeta chebyose ngongo ko ilogo
1: kwa barak pressure on nothing
0: inereki chetugul woni kamwana lele mi the persistent sadness yani inereje forever akilele not kali banji bichu igera anyele giwirchina mi mapena ibwate 20,000 chukio goita yani ne limba chezoen ibwate 30,000 chukio goita yani limba in kibachite ibwate siju yata inyona nyaiwe budget ogi magi kime present ni lot ndai budget ne ba campaign
1: konyo ragine ne rong ilimba nyumba ne liyo gile iroptate
0: ako ki ko kiso amin pagibu
1: mi tena ne mi ne mi ga line ma tanyo ko ikita na tanyo ko ko toret ki akil
0: ehe
1: kongora rgi gile ani ji iroptati
0: ehe kibano
1: ivani
0: so amache ge igun careful gi ko ta irabi ne gi asigaroni to site iteleli iguchi korono kesi ke nyoru anani koroni kubirin ko igu karanga lega amne nye ke bire tegeta mungi ilibane ingele mio sinye chine mucho ko exhaust and resources mane ago ipku rayanda ne gani ago arongora ko nyoko nereche ko lele not kaliban kasere ten ke nyoru ko unon anani enda yoni lele yo kyo birtan kabisa wabagakta ananyaye gasit kumi asira gara ne mitenda ko lele ni uangi ale rabi kya ale kimogo na mbuch kalibana kobit kora sira ginyoni separate nok pi ngomure kasarta ne miten ta yon ginam ge wir na gelenjin one time ogo miten ge gonin gelenjin full time aginyo ge wonin nusu time now ama cha lenji kityo en kasarta ne bo election ke nyoru en alega polatet en komoswek tugul komoswek ab rabisiak komoswek ab kewirech komoswek ab okot ngebendi kora kakisasech akebendi kora taban yono kelenjin inenye eche komonyolu manyolu nibure ngecherani miten chito negetindoi so komiten persistent sadness yani nereche chito yani kila saa kokanerekta kityo ako miten kityo tepye sikotindo arrogance yani inereche kityo kiwalu ngetebena ngiwalu on mami eleko mamiten walu neti walu kora aya miten sadden yani inereche ibaibaitu wala walakse saitakeko ibaibai saitakeko iwalake yani iswichet komache ina ile science chichona chabane ya kakwa go ya inmetit kakwa metit ndako mastaga
1: kawalage
0: ak changi withdrawing yani go itinda ichoro no go kaina mi burgitio
1: istoy ga choro
0: no go te family ko mamite logo go bwa logo goti
1: ko me maji lo
0: o paget go sitani angi tiore o ga matidonga albaga yani tukul je apenakse ko me imache itage associate ne nagi ina ile reone ko mai ge gerchito o ge sare ko masatan yani mite ngora sinye ruoni
1: Yes.
0: Irue ngomure sasita kobek ruani.
1: Kobek ruani.
0: Ichoran kot any eleteche akibute. Itech any akiwirtoi biik akichube biik. Amu makomi chi nekararan en inye. Matakomi ruonik. Anan ko ruonik irue forever. Yani irue ko consistent.
1: Koi ruondo.
0: Aeng nguna mi konyil aeng. Chon irue kidogo. Akobetyo
1: ruonik.
0: Anan ko non irue.
1: Nerue kabisa.
0: Mi nerue ko. Yani ko.
1: Kokoit.
0: Igoege. Ko non kora kotindo issue. Amu nyalu iru maybe at least 8 hours. Anan ko 7 hours. Mi anan irue 6. Ko kakoru kidogo. Mi otin ko kete driver. Karito sinyo kukeru ko luwanga maiko nuchike leche.
1: Luwande taban.
0: Kukure en taban. Akichani iru kidogo. Ru kidogo kwa ngete man. Lakini ko mi nerue continuous. Ko non tako science cheba nenye mental health. So. Agora che joamisia mi asinye chitane ngotinda asinye asira na ngotinda stress na le stress gihuyen ngotinda jesus chida stress ko mine nere yani ku tu borda buch
1: yes
0: amisia throughout yani mite no amisia kabisa nyo na appetite kitu ne ko sta kamki I amisia I forever mi tengo ran nere ka yani tu borda ko ya mi stress ko mine nere ne tsogi ta gene matin ko amisia ko leba ko mege leba ko isara to ba ko kwa borda ako amisia ya dai late dai na it dai cases te ba mental health ka ko machi guna ko affecten ko ni ger to science cha mege chen ko machi ina ile chon ta tukul indi chi gele ina ile ga ka chi melda mi goranga le ga pressure we di pressure ba anangwangwen ko chunjunenya ina late dai issues affecten ni nyone ko nyoko ko muliko ni ago ko nyoko lyane ko nyoko shaken mi cheba high blood pressure ana mi cheba sugaru ale ga sugaru ko manyo mayo buwi ya bunga le ga ne ya bunga le ga mental ko ribwat ko tatungwa sugaru para ngile na ko ibgane amuni ni hospitali ot ketenda high pressure gele ibwatene
1: ibwatene
0: ehe ne imin Anan ko lian ko torgete anagap kasi anan wo uo kasite anan ko tos ngo ne ko miten ngo mi ngalega family une ko ngu so ngoitio tani na ile ko miten mental health ko mabunu olda age mo sinye in mamyanda ne abu bitani ne gitindai
1: asa singino tanani pore girita ko utiendu geja
0: e abo
1: patawe ni jita gap kasi ko sa ku mi ge gere kasi
0: ngelenju ka sirga ine ten ngo sirga ine tabla kweta na ngo sirne ne ba mama
1: rei we sa ku mi kasi ko gere bizi le galiane
0: Oga sae tata.
1: Yani inami utiendu. Korom. Arayten.

0: Tiada nak tukar negara kau itu jadi segi cerita ke etaman. Etaman agak angwan gitu. Kau cuci sign mood. Agak agir nak tukar negara Gloria. Orang no lagak kau juga Gloria si mood tanya. Orang no lagak kau mood Gloria si mood kuno tukar negara tiung kau ni ne. Iya cama kau bayi si mood lekai. Gak bagai rein kau agir cuci si mood kau kau ne. Kalau Gloria ama cuci si mood kalau ama cuci si mood mama 25,000 em. Kalau si mood itu ina ille cici orang ni Gloria ina ne. Koko bayi si si mood itu naga pesa em. Mulekan naga pesa ne. Guess it is. Aku tiada nak tukar pasal ini nama ritme. Aku gak kau kau si mood engkau sana. Ame cici cita nanti le tiket enyu em. Meet tiket nak tukar ne meet number. Meet tiket nak tukar ne meet number 7 nak tukar ne papa anda. Meet you bande. Pande kiba silingi segi choto gen 30,000 pande kiba 30,000 ame je chita ne tile ticket na otogene mite number 7 nangu tagene chita ne tile ticket ne mite number 7 ame je chil gitiongo ni star 274 Aisha agi tile ticket na otogene mite number 7 ngono otogene tile ticket na otogene mite number 9 ticket ne mite number 7 koge chil gitiongo ni star 274 Ashem. I get till ticket in a meter number 7. Meet the band, they keep a 30,000. Pande ki choto ki jibwa 30,000 Ago mi tinga liyo nao misi kabit ke ngalale chon yaani ke ngalale 1, 2, 3 ne bi ke ngiri ngina ke ngayang somo ke Ago raini amesi kumwaiwe kumwaraini ne fijana anagupo isi kore choto ki chiko si tomwaiwe ngaliyonda ni ngap kwa kiri nita ni ale lugu amba fijana ne ago kamasa indi tutia ni anye pore rani jibke le liga inita kanya ilo til ticket bang noto kine mite number tilibak ticket note gine mite number 7 ameche chita ne chile giti ungoni star 274 Ashem ago til ticket note gine mite number 7 pandegi chota ke jibosilingi shiki chota ke 30,000 ngoro chita note gine olchin ke pande chone ago imachin ingiole pandega 30,000 iyalin siling diptame ago silingi shiki chota ke sosom giti ung note giti ungon kwayange chile star 274 Ashem agi til ticket note gine mite number 7 ago yang get til tiga teni onem kerengen ginyoru ponasa nungu mo inyoru ina ile chamdat isaki ianat iga chige itil tiga tem chile bagi tiongoni star 274 Ashem anga na lale gora gora ye ago kutkutu mgo lala in gora gora ye no lemi ye ina ile lale genyino ane nani gale kogile mami bande ge medis gile kima go migi ya mase bate tako bendi tereni gune yak asid genyine nyone ne gile raisi gila ale na wage lugu ene le jita ye matimu aguna lugu gila ale ayina ge lugu ye agogo migi ya mase bate tako batereni gole gole gole teri noni aira Tilibak ticket na otogene mite number 7 mite bandeg meise bandeg choto kiba 30,000 amechi chil gitiongo ni star 274 Ashem age til ticket na otogene mite number ticket na otogene mite number 7 gorochi tane til ticket na otogene mite number 7 ichile gitiongo ni star 274 Ashem age til ticket na otogene mite number 7 agere big band ya bonus agere lona agiko ji 620 ango tin otoge enegure kibete Bagi gaji 99 angkut api kail. Bagi gaji silingi segi cawat agi 42. Tili bakti kita nota gini mite number 7. Chill gitu ngan star 274 Aisha. Agi tili tiket nota gini mite number 7. Agi re nota gini gugure Dorgas. Bagi gaji 739 shillings agu cawat agu pon asem. Angkut tini gugure Winnie. Winnie kau bagi gaji 122. Agu cawat agi tiungan agu pon asem. Tili bakti kita nota gini mite number 7. Chill bagi tiongkok jito star 274 Ashem agi til tiket nota gini mite number 7 til tiket nota gini mite number 7 chill gitu ngon star 274 Ashem agi til tiket ago mite ngaliat nota gina meje getinye olando kuli ipiru jito simoin mite ngaliat nota gina meje getinye nyu he ago iyo kasuri ye jeep kele lingi tagan kasuri ye mboso shakin naga pesan ne Mati nyampa inu wa mama Chongi gitu Kasuri ena inte tuti Nika pesa gile nji gili Si ena takine mite Ingeni ile mite tuku kena Ngeke reguwa numul Yani guwa mbaat kan tukul kawaita Imure ni Lakini leko kile kongo wala kora Leko kile kongo wala Kile miya tepe ni kongo na mine Kina mama Makina mama ejeb gele ligi ni jonda jonis yani si ladies yani naranegis parnoti chetie kesijis parnoti gi chota ge chetie leko gele in sugui sugun ken gola kwan ga pesa o leko gele ge se ne mambo ge na ga pesa ne leko gele in agile ge se ne mambo ge na ga pesa agile ge se ne mambo ge na ga pesa agile nginyoru mrembo kutinda mambo kine karibu angwan mute ne agodile ne tukule ne kabisa ne ma ngalale sinye na ngigi tu na ngalale jo chute ju chu chu chu chu chu chu chu chu na ngegere sa gelene no ye gata nita gany ye gata nita gany agile uparite ne tukule ne kabisa ngeni ile kagile su kwa iguna otake kwa ngab tomo ngeni ile tomo tako mite yune mite kwa nyuane ile ne mabeto ame cha to atuni jepta ka banu ko mi ma mbeta ta gane ne le ne ne ami hota go ta gane kule cha ji ta luwan luwan ko go yegi ne che ma moita o ago ga gile sinye ne mot ko gile yani boso je juta ju sinye ne agile mege ni shiwa o yani mege ni shiwa go lein ka satisfy ne anani yani ka nyor ji ga kiake mambe taga tukule ale a ale a ale a lu wanu bago go yegi ni kole cha ji tanke ni le che ma muita en kabisa o kole nge ni le che ma muita ma me ni kro ga dal jopa sai kabisa o ali ji ji tai tos ka ji nge go masia go masi en ale ga kwene ge anane asu go nyoru ne go masi kole kole ma unata kole nan gitjon ngon kole ka ka se tagi nyor gitjon raine kale go bet gitjon kole ne na jeng jovri amuai iman gele je ma muita mo so se gibo su guisi na ga pesa ne agile mi tje ma bini agile mi tje ma bini mai ani ot ko be kwike na gengo agile mai ani ne ko ko ot wike iman ngale ju ta je famelo
1: hello
0: Yes, sir. Iman ngaleju o?
1: Iman leto. Ya koro me.
0: Aya, imi netuaga maje sita itiame inyone. Aga se ine ega imi netuaga inyone. Amaji kitiyo bikyo ta kichengiringen. Kukunfaman me ngaleju iskili. Iman ngaleju anangogi mwaita in boso se ngaleju mojoto ke. Taje femelo. Boso e non kapisa ne. Nasima ko boso e non kachilil non ne. Kiruwan si mwet enore tinoto kine chonjo sana kegaske le itakuwa na mnakane. Taja fam?
1: Mambe.
0: Yes, sir.
1: Emi.
0: Pai pai misine unwa jidan.
1: Gilindo ne nje pia bitoma.
0: Mwanga lejo gilindo ne.
1: Gile ima na inga lejo nga bisa.
0: Amu ayi. Tabu kone haki itasawuti ito.
1: Ini jozi. Inge ala uvi renga lega abzumani ito.
0: Kire nga lega abtungi lo.
1: Kire nga lega abtungi lo matko nga lechi nye gile lega togi nyori tebi tenu wa nago teni zenu ya. Matko nga lechi nye gire uone nga lega abrabi nyo.
0: Uone nga lega pesa.
1: Tungilo.
0: So aguwe ya nina kukili ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya
1: nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi ya nisi
0: Ako mege ni shiwa kule kwa tuyo akbi chota kwa ratukul?
1: Tukul li zembe yetu takeng.
0: So ki kwa kwa yung mungare?
1: Mungare ni nasi alane.
0: Haya. Inke le kwa kwa suko mwai bige, ole ananiman analembe. Yes, taje fem?
2: Jamke mampe.
0: Bye bye missing ne o?
2: Aburre nangane jekwes kwa tene wala suwita kwa rnitwa mke mjise.
0: Mwanga le jo?
2: Ije kwa mwita mwamane ara or jate nga pleta ke. Gelane na jenga ke tumri bina gila so alu so tri olu ke bina ke bina koi akin nai man manam la kwa ito agenge na magenge ne leu na razi kona magenge ne lorete kona magenge ne luga ase akin le ipi ajwa kuri
0: amu ai aku ipi ntukul ne ga pesa
2: aswa ne ipi ntukul ne rana so no ti bota bota an mutangu chwen do ni chumapil
0: Amu ai? Agutare lai ni na tak tukulon?
2: tare ne la ni da tu le sen ndu ngun tan ni re ko sap ko mazi
0: ha e
2: ngel le le ndam me yu ni ko sap ko mazi ho je ne ma kor jot na ba kari te an no bota bota ja ne ba le ba le agor ne bo en
0: eh
2: ter ter no le ngu jit ko ter ni ok to in pocket money
0: eh
2: What
0: do you mean? Yeah, yeah, yeah. Can't you get any on a guy who had boss and a unit again? A gilage or not a mini? I'll go loan a capisa
3: on. Holly,
0: Yes, sir.
3: Yamunaka.
0: Bye bye, Miss Signal.
3: Did you go to Joffrey and move? Yes, go mean.
0: Gigo again, you got a busana, Joffrey.
3: At Antafana, I'm here, Tanya Mavi.
0: Eh,
3: I will not get to General Aran. I never seen you, Jay.
0: Eh,
3: I'm here. Message ana igere ya TV jo tigere ko jabe ko nani we
0: eh
3: ko won ko imutyo ne ko yin ibure ga rastan ba ya ne bua to ko le yin si in ke sun tam mai ko tir ya sa ke
0: eh
3: ko mi ko ma bete ma tur ko bete na tir ya
0: eh
3: a won ne ki ta nga won ko ni ko no gi ne u nani jo si ko tengwa ne ta ki che ga me ti ne kwa ne ko ba tendo ta won kam ko no ra ko tengwa ne
0: amwa iwe
3: eh
0: ko yin boso se ju iwe
3: Eh.
0: Ku gile availe bo gile is magile gile go bi manis na gile neni gome gome network go bi ten Joseph anan go tu na mai ko gile is ya ni singi go le twa imye no rain go ite ko le Joseph imye no go ite ko le Elish imye no go ite
3: kanya di Joseph
0: eh
3: ah po so se gile wo ko yi rabi ne gi no na ko to ringu nan nge ningu nan go le Joseph ko ama go le twa su me
0: eh
3: aba gwa no meni mara chuo firi yango masin
0: eh
3: ko la amachina na ko ko doba ko ban nu an ko mara menyo in kar ko tawana na ne
0: eh
3: ah no karo ni bare ger ko da osa banya tukul ko tar we jo si
0: eh
3: yeb to nya ga an ko ibe ki ki che ko se ge ber ko ga an nyane tom pa ngai ti ye
0: eh
3: iwa la ban ko ni ga aru ko ta ko tin tai bi bi a ge ga ni ge mta bi 20
0: Oh, eh, big 20. Aku macam gaya rusi korang.
3: Kole kangen tiwe.
0: Eh.
3: Kole gigi kasi rin lakuan atau. Ane orang nyam kita cuma mina kita 20% mana okay.
0: Eh.
3: Oh gigi kasi kole yang kole kimura kan kole ibu nukah nater ter.
0: Eh.
3: Kole kau mugi mam kole ogi mam kole mam macam ibu macam kau nater ter korang kole kau macam kangen tiwe. Atur nai nama kerjaat.
0: Eh.
3: Jadi tu aku kalau kau macam awak kau nak kaya kaya mama macam awak kau nak terus.
0: Eh.
3: Kalau kau kira tiada nak ada tu kalau dengan kau macam tanding kalau tu kalau dia lagu dia kau hari sekali ni cipta dia lagu kau macam sekali. Hei. Ikan dah kau itu kalau muda ni yang kerai ni kalau kita ni game ni orang ni nak tuan kau sih game tu kau.
0: Eh.
3: Aiyah sini.
0: Hei, yani.
3: Kalau saya sekitar ini, saya sekitar ini kacau gigi gigi amat tua, riku agi ziri ziri yang ni cuma kena ni. Tapi gigi mana tu mau ingkari gangguan, cuma bi gangguan.
0: Oh eh, kehan ni kau ni tangguan itu kat tarik ni tu endi?
3: Kau ni tangguan itu kat tarik ni, gua mau ingkari aja fem gua magi ya, tu barang tu bela.
0: So gigi tu ni aja fem ni, kau kau lempel esa, luang kau gua ikhya mau ita in bosos saja juga luang ini je magas kekuat Iran kekuatnya.
3: Ya gigi cerita aja fem ni, tu.

0: ya ne kiukubun kiuko chepo ini ke pele kila kitu nge kaso
1: omara tepanya nyawe kaso chema pindao kiko chepele kibumbo ini kipje soeni
0: achaginye yani mabe yani matoko yegot boy netineke agoi soet yani bota beliot kora
1: kaso omara tepanya nyawe chema pindao kiko chepele kibumbo ini kipje soeni
0: Akile boso shekab nguni ko u choto ko akile is not leni li lenen sabari yako chamba chitukulo nga ko kapiki kat paulo yi na ko kanye kat joseph ako joseph Dada femelo bye bye misino mwanga lejo Bye bye, toreti ya nyinyi ende tine kabisa. Ko kile kiwo iku je mamuitan ne.
2: Ki ga ku je mamba yo, sero to pero yo.
0: Eh?
2: Sero to kwa.
0: Eh. Aya mana le kile aje simo in atat volume ne bare dia nane.
2: O garage.
0: Aya mwanga le jo anyuno.
2: Kale jo sim.
0: Eh.
2: Inge se ai da chita go na.
0: Eh.
2: Kunda
0: munot boyata kitako kwa kijiji mtumam. Mama jot kengalale amba boyat kama amba family ne kagile jepkele liko. Agile jepkele liko tindo bi karibu sisite. Ago kagile got yani tukulo got kolain yin trela itu kule ne kabisa le tia trela inyo.
2: Are gadu mwe kate
0: tosi.
2: Ibe transi sawalori.
0: Kabisa?
2: Tukulo na.
0: So jiki gile ndana garita ama tulagi nene bunne garita ama. Ako tenda noret kabileta ke?
2: Amwa.
0: Ehe. So man ngale ju ne oi ladies ju ladies yep kele ligis kwai ku nota.
2: Maitaji.
0: Maitaji?
2: Eh.
0: Ani.
2: Ngara ti muji kita
0: ngatungun. Amwa I. Maitaji ma egi o kwani in salamu.
2: Ingalagumas,
0: baitaji soya so maitaji kitio kwani tindo kewelutik en borto ladies o kwani changile ne bi kwani disable ladies magoi kwai kasit ak walji ke tuguk yek
2: matini ya dira de wala tuma ame ame nagi
0: so niyo je ko koi line so niyo je ko koi line
2: Eh, I tell you,
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: Rekan kokeny?
1: Kirirena. Mabegu.
0: Mabegu?
1: Ara mataku ni tebe ne mabegu.
0: Mwachike biju ba. Mwachike biju, ngaji don.
1: Kirirena maske beta.
0: Haya. Kawa kasi. Nga mabat ke ladies. Nga mabat ke ladies ine kubonga ni murenik ine kabisa eh. Nga kakile ine. Iye bana isha hii. Sio sabuni hii. Hii kitu ituangwe kabisa. Akile are mabegu. Oh. He. Taja femelo.
2: Taja femelo.
0: Eh.
2: No te negrile braya umma safama mena rokwese.
0: Iko se ngaleju. Iman ngaleju uka ino. Iman ngaleju kakile ladies ine kubonga ne kabisa boy so.
2: Bol ingilin mana kape ingo lolo ingo lao ngo loli ngo lai pui ke ngala la po se ngi le njo niwe
0: e gi ki le chi neo
2: ku le njo po se tine na mu mu ya no mi sa wa tur ta ni
0: eh
2: ku le nde le ko nyo lu tu ya ma mu ke ke mo atantik
0: ile se ke se
2: e mo atantik
0: eh
2: ku mi no mu ti o le njo go ro bu nu so mu o india ni ba ngwa ni bere ku ni ngo ni ba ngwa Utura sablae nduguni.
0: Oe.
2: Nini tu. Awu ni utura sablae nduguni.
0: Oe. Kutko sablae siti met kwa ito la ndugulo.
2: Kapileta ke. Kule nne saa suru kukuroru. Nne kutera inoru e. Kukoyani. Oko taa nyomi kumyeo.
0: Oe.
2: Onde kuni kwa nipopi une. Kuna uku nipa angon. Kule mami viune tiyo.
0: Ehe.
2: Kule kite. Kule kite kumurene kwa.
0: Oh eh, so imeti ile kora ina suko jenge che changi ile disi juju to mogitu ne. Oh eh. Taja femelo. Yes eh.
3: Temura chosi chosi.
0: Bye bye.
3: Bichango mama hai na basi riyan mwuchi.
0: Mwa nga leju masai. Iman nga leju anangogi mwa ita ele mbaja kiepke le li chuo.
3: Inge ni ilai.
0: Eh.
3: Ya da chepio zwari inge ni ilai. Ite agatunda bo iteli ilai hebo umata.
0: Ehe.
3: Ikega kuma gora ete gizu so gida gura pak ne gite mura go twali gari ta ko ite ori bare itu le ji ka ma ma da mi lo go ete lo ya.
0: Ehe.
3: Ya da tu na kuma gora ndu tinna ni na ma wa ka te ta di bio.
0: Ehe.
3: Wanu bu tinna ma mi le ga ru ndu ti bio so cha ngoru o me ma ile no ti te ru cha ndu.
0: O e so ga gi ti ko ga si ti ne.
3: Ya waga si balanga ngol na na ba ga tere re ti ni ro ri bare ga dai ni ga ta na i ro li na ta go mi ge ri chu
0: ta je fe melo
4: si
0: eh
4: wale mambe
0: yes eh
4: wale ne ma se non
0: mwa go nyi de to
4: ko le ba ga le wo mo be go ta go ni ti
0: eh ga mwa ne guno ta ga si an ga no le ana ga ana ne man
4: Mwacho, lele kasa fundi itu.
0: Ehe.
4: Kwa kini itu nye duka kira mwagi.
0: Ehe.
4: Apara wakiri mwa poki kwa ngwa kaya mpua na itu. Ogi kwa mwa ya wale mwa uwa wale. Wale ile ne eki kena.
0: Ehe.
4: Wale nye mwa mpua chuka anga ngeti we mwa chuka chapu wa kamti pulu. Mwa ngwa kaya kwa ngwa wale mwute mwute.
0: Ehe.
4: Ehe.
0: Na iya sabi sana kaya imne tuwa kijone. Taje femelo.
5: Taje.
0: Yes, eh.
5: Ele no chosi.
0: Bye bye mi sino mwanga lejuo.
5: Mamba na ngu ndu ri chojo.
0: Ingo ga ineta.
5: Bara macho.
0: Mwanga lejuo.
5: Ngabara ngale ngale ga po so chaki ne chosi.
0: Eh iman ngale juo ananga ananga gitamo.
5: Iman ga se chosi. Kwa se li po ke ri chenye.
0: Eh.
5: Macho.
0: Eh.
5: Mamba ta ne bara macho.
0: Aya ke ya radio na ta kamune ge tini ge ngale gala. Yes, sir.
6: Yeah, no, no,
0: bye-bye.
6: DJ Ron, bye-bye.
0: Yes, mwanga lejo and DJ Ron. Ini ya detkote na ni na magui na ikari na.
6: Emi?
0: Eh.
6: Kedi lechifangu ne uko, rona gitu wa mande.
0: Eh.
6: Tiyo liji nyozi ya wita kwa enge na enge.
0: Eh.
6: Lakini kwa si anga ana gini.
0: Eh.
6: Danu. Aengarubu angwano wala angu mutu lano.
0: Yani, bose take angamure ni mutu?
6: Ingeni lagi na mga lechukwa nani kipasa karo.
0: Ehe, o oh, e. Eh.
7: Ibuat
0: sih lewat gila, jadi nak awak nak kata tak? Kau nak tak ada
7: uang Yes,
8: sir.
0: Bye bye, Miss Signo.
8: Come on, you know, the dear mom. Come on, like a zap.
0: Mwanga led you.
8: Oh, me, I'm not your money. That's what you're covered. Me, the mother, go real mock. I got the zang of my line or naked wind.
0: Oh,
8: Today, late in me. He lauded and dawned about Anna, the name of our room.
0: Ingeli kotor nang gigi kuah goyang mengarah itu. Ingeli mi desi in bosos ek. Cuma guys, jep geli li jantung gitu no. Lagi ingeli umme korang je cangu.
8: Umme yang korang je cangu ni no dia ni jodi. Kuru umme yang korang ni jodi. Ha, ni utla tuh kau mutu bawa dah kita. Utla tuh kau nyuruh wah kita yang kau jodi jodi.
0: Go,
5: anyone of blaming you or a quarter ago, Juicy.
0: Mhm.
5: I get quite a one German, non German, Juicy.
0: Mhm.
5: What I can make another.
0: Savisana, Congo, me signal, Capisa. Tadi Femino?
9: Hello, Juicy.
0: Yes, sir.
9: Yamuna, Lenata Margaria.
0: Yes, sir, Garibu.
9: Eh,
0: Mamma, Maggie, Mamma, Maggie, my better.